mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se n gba radi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to n bo lohun igbowole wa bere by system but ki se Wednesday to lai Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je osi imole alaye loni ojo isegun gbogbo eyin te fe ko lohun osegun fun yin e ma bo nbi pepe ka to lo si Facebook and TikTok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo oli ode kun le nso pe o gbogbo eyin omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti do bale awon mama ti kunle e pe pastor mrs temitayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara lodi